bosom twi ye ti manya sa kwan no contractor ye adwuma ne kofu job mu ka se wo sa ko bie kwan nim edru se mo ye adwuma akran mo ko twa mantwa ne ka mo ka cha mo ka ka chan se mo tumu dis kala ma ba sponsor ma bi ti first kan ma no ano je adwuma ne guwo no adwuma na anwe ne se de guwo no na se koye sa kwan de twa mu ma ka sa me ka ya chifo huna mane pato fo huna mane ko ta se fo huna mane omo huna mane Eh, I just say Tamil here in Kasa. I say Bekasa. The brand new bedroom is Bekasa. Now, and the Bekano, Bekano, pimping at you. Me say, "Mon koya mo mo jachi, ufri jachi, ufri. Ebi chan kwante ko jachi, pram suna mo. Mon koya mani mko fuhu. Ama fofaka, obu ebi chan kwante peno mo fuhu mo guase. Yam ko mebi ebi. It is our safari trip. Free one mo de ko, ah."

0: Etike ya catch anti music 2026 there obo Ghana didi nyo nyum first ah ye maame action mama ji asana na zaman for cray we say Ghana e be ko action mama na tri adu so da bi say bi bi kura da Ghana anim eh ye wake up person ki ato nyum na da any name e ko so Ghana no wodi ni nyina ayanum na why I wonder sama me nyɛ shock cra say action mama o ka chere maami anani papa bi anase ni kuru kwa tokotun on ka se ah ko pede ko nyini
1: ya
0: menye so se uchim chira kro e chere papa kura na so maami se maami kotun on ka se ah na wonyu be na kwa kotun na so e enti ni webi enti